0: kumaraj do anaya de mo xamina kulo yi senta mu ha eni ko na me yo wor bobi
1: aya karmo do anaya mo kunu ko

0: Pero de anjo a piro pia mi pego paro mena. Pero de anjo a mi opicario. De anjo a no ri ageno. Agua de anjo a mi opicario mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo de anagiri. Dile pipi bi madoture te. Koba berdo. Well, they go, coming on, Megana. Lego. We will bang in Chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jamilu, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domio, Charlie Lego. Your palamani go, coming on, Megana. We will bang in Chow, get a Lego. Bagire na ye papa wada e won twe jomilunga wano ti yo kan no ba e no mi ota wano te ti yo do mi o cha ke lego aya ama lego tu mo kwa jena na mari o ti eni ngo mi ange lego do tu ma jena na mari o en ni ngo wa karo a bero ponye we ko be ko mi le ye mo no wu na i winyo eto jo ke no no Kori kiri no mono no wi Berlin wo de ki po po bo Agwa ho diang chami o pi ka do mina Kori diang cha no ri agen Kula cha wu ho chunya Danga kire pi baby ma do tu rete Awenyo Gini ko ti mara wene yo le ka tina Ange Ya beche lo di kochon Wanu winyu duru kok dogi Wanu duru ni tia kok tokwene Duru ni kok lor mom Duru ni lo ti ya pala Karape duru nu oti yo go twal Komi togo bim Ariemo Amo elet kona ngoko Ha Gino ti mera kwene Miange Ya beche lo di kochon Wanu winyu duru kok dogi Wanu duru ni tia kok tokwene ma Duru ni kok lor mom Duru ni le ti ya pala Karape duru nu oti yo go twal Komi togo bim Aya Aman ripote tu ni ofisa World Bank ninga Kobi Report to the office wa ni juice pe ni na ya di ko chonte oro ko mat ni mat wori om wo diang me opino pu yon yoro yori ma date woro ko jona tin kara ka wi yon de ni ma luang ma joka yele nono mina agwa ko denga chemi opi kadu nuore agenu lem lem ma luang mi yele nono report to the office ya wal bangema Report to the office wa ni juice pe ni na ya de go chonte oro ko ni mat wori yom wo diang me obiro pu yot yori yori ma date woro ko jona tin kara ka wi yot be kara ma no le ka tinna e ma da do gi ngwa ti ro ate ngwa tutu ye kul kuna goba kare mar tu ni dog ha wi Imaru nu olojo tu yo dan ekin ti aye ye aye. Imaru gire te do do chi no ko mira luong baba ko bineni. Baba bada. Iko bi maru nu. Iko bi. Kare maru tu ni doga wi. Imaru nu olojo tu yo dan ekin ti aye ye aye. Imaru gire te do do chi no ko mira luong baba ko bineni. Neno kana do o raiba. Monoke Benyo Punyetino Atin Jack el reporter bear and a chocolino or the puppy goody a jay would show you to Kuno. In mad word is your Babania Mono. Luan Baba, Unibura Burani. Lo no robini ya we catch a door to your uncle at any two me. Dang lo no dabo, lo no lion the uncle. Baba we mon kwai worri neni tie yi yi ya tu ngedia em tie yele nono mina le mega lo ajo ka yele nono agwa ho de ka mi opi ka do mina agwa ho de an jo mi opi ka do ha yo baba yini bura bura ni lo noro binu ya wi kje do tu yo dia ko tire tu nge dang lo no da bo lo no la yo dia ko baba wi mo kwe wori ne tie yi yi ya tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwang yo tong Unwaju kiri te danu ngo loja loja te la nyoko oparo. Wanda paro kono nuwa nuwa iria. Aria mo gari paro kono kwa ngo. Itu ni puno da. Akwa njona kwa puno kono nuwa nuwa. Wao chini kona nuwa idanga kono nyua mati lojira. Pien unuwa wala te chobo kwa mirua. Kite no chobo idanga uba mere pe nuwa. Wao idanga kwa wao idanga pe ramina. Wao idanga kwa mio pika du. Akwa odanga chemi opika du ho ola cha wo chunya onyo onu won dangdo kwa nyotong onwele kirite danu ngolocha locha tela nyoko o paro won dia paro kononu anu iriemo kwa ariemo yore pa kononu anu go tuni puno da anwele na kai puno kononu anu wa chunya kononu edanga Kono nyo amati lo jira Pien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anuo Kalo yira don we chukoba Aman won di antia kumu, kun ti a paro di angesia nino Alo ya don lanyo, odogo te biri cheke wabe di tong nere siye Kobi Won di angdogo cheke wa Ni rana eneno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuana paula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nwe dianga Onu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudu kitanchi eba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wandiangdogo cheki wa Ni rana eneno loni bali kore ni onu amaro Quanto ana paura do me no quaro uau tinha cona no papero no ande coda ye no cuia ponho co be chele weye aman ulo bere mon ya conecho co be chele yo wa ulo bere mon ula jo uo junya
1: yum ye kre wer quaro
2: marme pacho
1: ET Uno or Radio. Yum ye kre wer quaro.
2: Marme pacho.
1: ET Uno or Radio.

0: dogi ubangana boy de juye to bolla utuni garme perado yin pegna utuni garme perado pe bininga do ubana wiya logo godu wana wura pono ba yinene na do mi alo no apingo no ubana boy de juye ta weka dongo alle gidon kong dongo legi gene windin ay maka kemo nyoda e balo Quem já vira copa com dinheiro, o ouro legue, o outro chala Cristo, te achala com dinheiro. Poxa, com dinheiro chora como cone cura no apilego, muluca boja como cone cura cobe pilego, o baga chueiro o cocar pepere neno, a caricone pin mamileg do jura Roma Roma. Bar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ku mu ko ni kura no pi lego mu lu ko bu ja ku mu ko ni kura ko be pi lego u ga ka ju e do ko kar pe pa re ne no a ga ri ku ni bin mu leg du da ro ma ro ma bar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu giyo yone yo legu ba ma ko mo leg do me Vino lera Mojo ti te grume ripping era pondini Pero dau ruata yera Yera ni worukiti Lago biru pingu te kubuni mirko mana yera duungkwam Ubiru pingu te kubuni mirko mana yera duungkwam Ujuri ni yera mana yera ni pimiru mana poruguna porrejia Ana kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago jokuni ugwangra mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tuchudang Wago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera rane ero te yeru miso mila nambu Wago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera kan lim Ubidu pingu te kubuni mirko mwala yera kan lim Yoni ene yera mwala yera ne pimir mwala poruguna porishyap Ana kelu nyinge miso piu ebi Wago chwago jokuni upiu romu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera duong kwa megin Entertainment Lago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso jokabu
1: Pijom chunkere wer kwaro
2: Pijom chunkere wer kwaro
1: Pimara me pachu
2: Pimara me pachu
3: Iwan lang yu bidu te Iroko kamu pene
1: Iti winyo o radio Pijom chunkere wer kwaro
2: Alishani winyo kwa
4: Pimara me pachu
1: Iti winyo o radio

0: nam wo penya tuwe kome. Ubera no na de wo penya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kugia piyara ni ya gata. Eka ngeta kere kero de chele pa mi wuya kain. Eno kamo kere ni manu shango yo turin. Ile te jangan. Karo kobi putia jangan ni. Kobi. Ubera no na de wo penya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Ujoro kora opo kugia piyara ni ya gata. Eka ngeta kere kero de chele pa mi wuya kain. Eno kamo kere ni manu shango yo turin. Neno. Ah. Nyo inena riyo uweri wa diogloni. Nyo inena riyo nyono wa diogloni. Tuwe inumi ade uweri wa diogo. Tuwe inumi ade uweri wa diogloni. Awono komdawa na joko kamera. Ayelo komdawa na joko mera. Imumdai wekdawa na joko mera. Imumdai wekashiga joko mera. A chode kode wori tedo kitiko gene chango yotie aya ute umure ote kumniria chiria chabe ute okore ote daniria chiria chabe utuni piere ujunda tiki kome obalo a chwada ngane no chwada ngate kubimba kai ni dokte ite kubido kiri ngure ngure umie kobo ngundo tie na boba ngaba chwada ngate chori a ene te chegwe neno ijumba uone wamu yida wajane Utuni piere ujunda tiki kome kubalo achwa danga neno achwa danga te kubimba kai ni dokte ite kubido kiri ngure ngure umie kobo unodo tie na boba mba achwa da
1: iyo mbie kere wer kwaro
2: alishani wiju kwa kwa
3: mar me pacho
1: iti yunyo or radio iyo mbie kere wer kwaro
2: alishani wiju kwa
3: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.

nyo buri gang pe ko bo yo ni nyom gori mi da wolo mm wor kwa yo panga ni ami ame wor lo eri gi dero anu amuna pe ya wangire wor kwa yo panga pe o mi a ko ba ni a ko bon chege bin panga da yo ran da wolo Yate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno ni lungi jama waje Pien tige teru tungi duju wena melodian Uwero payo panga beo mia Koba ni akuro nchege bin Uwao iya Yate wang tumu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeno ni lungi jama waje Pien tige teru tungi duju wena

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge jang lo no do bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe juke te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo gwa paro koronu ko mangu ituni puno dai akwa nyona kai puno koronu anu o wa ojuye kona nu e janga koronu ama ti lojira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dianga o ba mere pe anu o gwa dianga gwa dianga pe ramina gwa dianga mi o pikadu Akwa o jenga che mi o pikadu. O la che o wo junya. O wa yo onu. Won dang do kwa yo tong. O wa yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko no anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no anu. Tu ne puno da. Anwa yo na kai puno ko no anu. Wa chine ko na nu e janga. Kono nyua mati lojira Pien, unua wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba mere pe anuo Kalo yira donwe chukoba Aman wundi antia kumu, kuntia paru dia kaisi ya nino Alo ya do lanyo, odogo tabiri chete waberi tong mere siye Kobi Wundi angdogo cheki wa Niro na ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nui diante onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitonchi eba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondi angdoko cheki wa Niro na ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nuo pa pero nuo ande kode ye eno kuya puanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri moni ya kuni cho Kwa biche Chiel Jawa Ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: Old radio Old radio Old radio Old radio, Old radio. E.T. Winyo. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: lo mire to anga mangya yini ka do go gara mara puri no mire to anga mangya yini wa ro go gara mara puri pere mire to anga mangya yini ka mo ti un tu gara mara lo nga mire to wala nga wa a wu yu di je ka yu no
1: ori ni
0: Bella way.

0: Iti winyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti winyo o radio.